0: lamo.
1: Ayo.
0: Wa shukurla.
1: Ya bume ko de botapela wa she hataina no wa wa mishala o mshelle wono.
0: Wa shukurla.
1: Ai ti vanshela kiri varia.
0: Ni mo era murati yone mo. I wat har so jaka mne tumi loko mera tumi thanna mera. Ni phavela o suwela mpakha vave. Na mo kiena ne khala ho tin hiya. Nga ha yo sheliwa. Bakane bakane. Sina.
2: Mari Antonio ke no mera magi pishe
0: va. Magi pishe. Un ankhala ka olo kampante.
2: Arwe?
0: Koma ankhala olo kampante. Ankhala eso de tie le sana.
2: Are ka kro venya ferro ro au giwa de programa to hinwa.
0: Ah. Ahe. Nkaha ya. Muha hola ba.
2: Mulava o kala ka wera ni yo nana ni ra miri rima yero ore kwarerla wera ke khanna mobili ya ho gate kina malama o kala ka wera tiana lo kwana mere ma so ore o kala we mutiana tom pajere o venya ba thokoni o ro kon ro wa yeo sha empam lopana o kanyari wayo na wa kalam lopana ton venyo rokam roa weu wo mu ie kemara va ka pa hina na ie mu ka di heroa ka yo
0: ayo mi ano gotha bela va
2: ta de va ko shukur la tamte
0: asante ini mu ira ong tharana mero goiye ni mero mulikana basi arwi hata tulikana ga anni khala ba mere kana ya nakana ka khani ndo de mana ni hotara ye mbe kana ye nka ha oshiliwa
3: oshiliya ta oshiliya mushuri mara ku sambe
0: ba khani ba khani ano ve nyaro mzina
3: mi ya kera ki vuri na ka foka we apta i kovanto ba o ha o venya gura ki to paye ga to
0: ayo
3: kena fone sina mi tirijo ve usetiu no anantala pa ron harase
0: Gaya mtano, kali hirwaya?
3: Ni, kali hirwaka Yora ni mashuri pala kuwara Nyana mirao Eti ni kana mirao wa Ni yerzi ni nyano wa Miri matafu hiyo, vino hitara ya Sikia panine lewera kavu uwera Ni ntuno kushaka Namala na watfokoni Baharara pa kukaji hana kampaka kala ipa hii
0: Masi wera wera ye ni hwa o khala wera chali ti ale na wana o phanya wena empe hala nan
3: empa
0: akha
3: simpoma
0: ai ai ai ai akha simpoma mu empe no tumi hiwa ka he ti hi yar wana ye nam ka oni om suru nga ha o shilwa
3: shilwa ka o shilwa
0: bakhano bakhano sina
4: ni gore ko Carlos Oyulut.
0: Oyulut, amuera babi shaba?
4: Amuera babi la, oyulut.
0: Ah. Mkali hirwaya, maha hubi yororil.
4: Asibo hiyo namera unroka yaro. Kwele patere hai kalai, meisi muna subi ya wa kalai. Nere, dumala miyo.
0: Kahiya lelo, kahiya lelo hoi?
4: Kati?
0: Komanda na kahiya lelo?
4: Iii, patere hai kalai. Antesinona de monela da vam kone lo hala nem ta io lo mi pateria o khalem lo bana o khalem kiana apa jere lo tu inde mi va ke kone ni bala ne ke one ren pe lo khanya ni son tu hi om khanya nam lo bana ole o khanya ni son tu lu kari ke te ken pele io lo ni pateria i mi un pe ko pele ne ro monela io ta khone lo sa charigo
0: ai
4: Mungkin yang kau yang lepot, hiarana, hiarana, berkah kalau ni malana, hiaran ni. Masih kepa ceraga mahawi, demi kau pele. Bela kau pa ceria, tuh kan elum yang kau ye gawi, demi kini mui purla. Tuh kan jero kami.
0: Korai tak gosok purla?
4: Masih jero satu lagi, entah ko salama.
0: Asal. Zalo ni mo le pelala ni nyunga na mo le hotela ni ya

0: kalayi atu awana makuma yangwara na koto. Na koto ula yani warihiwato atu okwa ya roka ovitiwa. Leloto muimare neyo wakala wera amwene anamakuma yaruwa waka kaniha mino atepo ni sowara sawani wa ni akunya ayarabu ya naka wela atwaya. Wakala wera mutu unopachiriha upia wanamakuma. Umpachira ukila usuwelihiwa ukaburini wakabu opachirani anaveli wanamakuma. Onipuru na akabu ammahu kwano wanamakuma ni aholeli akina amtete ole. Anna muhila makeya ya vikilaka aminipani wawera iwakilili nene sini alito ampachiriha upia mtete ole. Nroweni we samota onhili wawe makea ola. Ompachira ni ongwalila omuhila makea ola di akabu anamakuma ammahu kwano.
1: Chonde, abu ya muluku ya opachira ilapo elati ya wenye. Mpaka kila pola kumakaviheru mapanka ni nanyo, mekanyo. Uwolele nwahi ya namo nanyo ndila po yela baba. Kala iyo hole ya kala tiyela ya makea. Uwolele niva, nohorwa. Mie kiri wa holele shina mwani ala eruye. Ero wakani puro nini la baba. Ashto kwenye amboma. Ero wakani puro nini la baba. Eria lioro ovara muteko. Nopanya wera heremasa ovolu wa hoye. Nroweni kake miwa sote sene. Sihone ye. Sikale sowi pita. Ene kale tiyoro mele avanji pali ya kuruwa kairaka wera wewe noheta usalama. Ene kale tiyoro eri. Nove kaya yu namu hakinya. Muranyuo. Omakuwani. Muranyuo. Yotene ila navika ahu baba ikaleo wakilele avanji pali shikalega yota belea. Yotene uwa wotene ukalike wawinyo. Chonde muni nana makuma. Elapo muni hiyalani utiye elani lelo nikalaka. Nakala otene. Lelo muni nona sinerea. Mashi otene elaka hiyono yote pahoye. Sinchi pale mukalike wakurunusha. Aletu ala. Yetene muretele. Evare mteku waya sana. Ene kali osi veliha shavanchi pale. Chonde ni mweroveka kahini mwola mulani hoye. Kina hira atokwene, arekuli ana mkwapa. Eri wovo arekuli ana mkwapa. Akwaya taka buwana makoma. Ntoko utahatana yenraya. Enkali tuyosibeli hashabanchi pale shani wako nuwera heni. Wewe waruwe yu, wata manawene era hini. Ntau kina hira ya wera envare. Ya miyake envare ke, ashefi amu ina nipuro nila baba. Kwa muhia.
2: Chonde. Apu ya muluku, ikaikaino wawe no wana makoma. Etuna wela no maringa na programa aboma. No wana ashito kwena nchene, akina owela o provincia, akina nikumanenle o kwamba weno. No haho ola mpaka na osuluwe no nrahu. Wehekale oti kina wera twene ala ya wenlehe, mashilapu wete nera hii. Muluku tahulenle lapo ela wera yeteke na atu mpaka na tihakala leke. Muluku tahulihendre soti sene. Mashulelo batu ya alandra huno yete sana. Evare mtekwa ya nene. Etike sana nene, ehihomwe, ehipituleliwe maluku ya ala eriweno. Munikavi here. Chonde. Apu ya na muhakinya. Mkilewe lile miyo anamkwapa. Baba kiwiyaka nino kiwiyaka nito kumakolo weta era ya kala yenu. Kiyaboy okatamiha. Ashto kwenye otene. Obinyero kala hii weti hana nera hiya. Mpaka na ulelo ni nkuma nilahu. Mpaka na mholo nera huneteki. Chonde. Mio kuomba ramake anyu lelo. Kahieno. Yowera apale ni mwero pachira. Hoi. Mroni hiera sotene hiya. Hiyo anamane ni halene itihaka. Na hiere kitu akinene. Chonde, yala aletu aleruye ehoneo takala. Hoi, kinera kilebe baba, ana mkwapa, na ana makoma, mutumoha. Zikomu, zikomu.
3: Chonde, namu hakinya, magea nyewa mwakele ni matata meli.
4: Yon lelo ma prua le mani gala nyuti ala ni nyi gala hampa ko lelo wa. Kani pa hemo. Ndruen no. Rio ha kala li ha vanchi pale ale tru akuma ko provinsi ai roa ka wenno. Ini phanya kan re ne mu. Ma ba he barak he toko toko. Vanchi pale ya khala ka yupul le ke o tho wenno. Si khale ke so shu pasinchi pale. Ho ene. Ya bo ha vale khale ke ni min khela ra khu thwe ne len rona pa ke thoi we na banka ho jon nam ho khinya anna ma khoma ma pura le mani kala ni dia le ni ni kala ma ron hier jon ma ke anyu le mu akhele ni mata ta me li e ra hi ho ino mu hier
1: namu hakinya makaya ni ola olelo banu wala umuhelani makaya ola kayono la kela hoye mashimili masasho kweni upwele ndo rukunsha muru era ndroweni ukele wana makoma olela hora ya phela bana he no hupwela wera ni herwa sawa hiya siyeni hoye ndona hole li heni phiru ya khalai ntoko waviri waya khalai yere ya hiya ina kumeti orera ahilwa katani makea khalai kha helwa mparathoni wala na rumtshela ni hoya helwa mukahini tiwa mnonna ndu haleni kahiela wera makeo helwa mukahini kahione nyowani para hi hoye mwetelo wa makolo khalai mona nyana makoma mutoto anyu mweta anyu tiyolo riwa yola okumme khalai babo Mwinyere riwanyu nana mongora. Walele tiyo wala urigaba. Nikosa nanyu tini nilandu gaba. Mawara anyu. Yara wawelo niga. Kukusha seyo nilelo kwa wakala nukape lela. Ngirwa kiri hato mpaka nanamiye nukwa waka ihalike na kwa kina. Eye kai kai. Chonde ni mwaweke lani. Namu hakinya. Namu kwapa. Elapo ahutie elapa hindre huno nilelo. Nivarela kahini hawa. Nove ke lapo ila wata ikoto sinaka niliwa. Yaka niliwa ke ilapo. Maisei yohoe sikalike sohu luwa. Mapuro ya niyala wini hikalike opi itusa nisei yohoe. Iriari iya napanya ni anu ireta sa koronaviru. Wera niwelo okabu delegadu napanya utusi nchipali sowa na wana ireta toweyu. Na vinyaka wawo ni mpanya wera nroena lukunwe. Nikele obeira u napanya ikoto. Yaka niliwa ke ilapo. Maisei yohoe. Yonde sikalike so kurunwa sahakalike so ni katamiha hiya tu hoye na rimwe mmoto ni wanake khotwe mashano ntvanlelo na tuna hi tinke ni twene yeyo yonde no maliha uyani weni yeyo na vekani murima wothene na hera ko hovela hoye ni mo vekani na hapa ka munyoho ni hera ka mola mulani hoye mpako khwela wanyu yo na hala wewa yoho lela wothene yo apu ya mnene muluku kiwoto mkina hoye. Kionde. Anashipa murime hawe kesi yene. Okala kina. Enupwe la maka wana. Ana wana makuma winkele liwa shuwa uheni. Yawe hawe kesi yene. Wera weno. Ori owani wa makolo kalai. Wera ni hime story ya wawe. Ni mpanya wera orakama. Mashiwa nontova. No veka pa hiyo tene ene. Tuene yawe hawe kesi yene. Hoye. No wahupa hini mankahu. Kionde. Anashipa murime hawe keme kai. Wano maliha, ongwala, wera yoteni ya babo, kalani oro mela, mkushe murwani mniwehe, apu ya muluku, ehule milako sa atwene yao, uwelo niwani kalantaho baba, atwene yao mtoko ya bara ya tiyola, uomu hela makea, ulelo nato rihato yola, uomu hela makea. Sari kitabu sawa nabirhe kitabu seye, mashu uwelo niwa, nabara ntoko mtoko ya bara ya. Chonde, nimura wavekani, kahindi mwela mdani hoi. Nashiba mrima hawa kemeka hii. Atuala yeteni muretele. Asante kwa mali.
0: Akabu anamakuma anetani shishi. Amwene anamukwapa ni ahaulili akina. Inatara akabu anamakuma emuhilaka makeya. Bariyari wa programa makalilwahu. Notekula ni Ernestu Goriati akabu anamakuma amahu kwano. Insuli haka sa etonyi hero ya makeya.
1: Hiyo no. Makeya etunta pulilawe. Makea ona tapulila itu sinji pale makolo ya wakale yao. wana makeo vienda yevo atwa kala iro akamla poni mu kiarno ibuku ira ryo hikala ni ibuku ibuku ari makeya yamuhela makeya etiyo thene podi akabuto thano muhela makeya akala ndukuchi yaloko lana murukule akiviru yanna phanya pa hikala tie ya khala kayona narendo ayao yamona makeya ni baba lewera mashitwila ela nari henku masana yanna kwana pa hiwoje ele etiwera etwila ndo eno jele ni hikeleo heni yaona ba makeya ni baba ari si thone bukhwaya ya muromela makeyo vanonto oshawo lelo ba hiyo ndo ndino othari hase soma kholise yeti haya ye nathara hi hali nthara hi hali mashanonto mpaka na phirawano pa makeyole okhala ni weyo ari thi ata phule letu ari ethi yakhe heretu podi phireta bala poni umuhela makeya ya khale thi pa herete le obukwa pa hi atineta salama porque ari thi bukwa mahukwene ayo yole obukungwe ili ari wai buku siru yaya siku phanya ni obukwa pa hwera ho yela ho ni mhibareke yele thi kinene la bani kumi yothene beke yombuku ni yere yaya pa hi so tho ni ngweke mduku pa hi
5: Pano wali ni hona yo kama kupi. Ahe. Makeo li mambaji ya romuhila nyo. Hanyaka tu muna watu muna unga lila. Sota ni ya sinhima.
1: Seye vale. Makeo li vale. Miyo kama huwa lila. Makupa li. Entapu lila. Umuhila hodi ni puro ni vavali. Wera tuwali hitikini wera ku atuwa horo. Na vinyaka vavali. Umuhila makeo li kimuholi li kimiyo munene lapo. Kimivareke. Na hira regula na mkhapale enavara enamurowela ashefe amweni avala poni baba enamuhela miyo kinangwala bale etapulile werawe miyo kamhule ndoko hana tokingwale yomi ah hero wangwala mtu mukinene hoye kingwale munene akayo ah tiyele ndono na hondo iwe ibaraka
5: nalepela mwina na makumapane
1: nale nno pa owale pela pa hiwera ku mashiva mulikavhere twila eri pa hitamana na makoma amana na makoma Pahi na pashiri haka kine charana ya no. Ya mashike nata. Opa jira pahi. Tia amwene yao opa jira. Eri amu hakinya. Naro mwelahu yao.
0: Masi nsina na anama kumana na kumili nili mota sheni. Nsina na kumili nili wamaha anama kuma opa jira. Okala oru kuneya. Owa siva wakuma sinkwaya. Wamaha wamapakelo ola enitinwa anama kuma. Ukumela akabu anama kuma amahu kwano mbaka opachira anivira makabu atani sheshe. Akabu opachira itenwa amuhakinya. Amuhakinya ala amwara itenwa kupesane. Vanteli na ayeruwa mwana mosa avahiwe nsina na makavara ni kuinkwili. Mwana mwane ola awie avariwaka mukalamba wapapawe. Mana ya akabu anama kuma anaveli, itenwa na kavara ni kuinkwili. Ni ya runye usuli washa ni nsina na amuita. Akabu anama kuma anararu, itenwa makwane muhakinya. Waholo orimela akabu ala niburunaya natiwa ni mwanaya itenwa murakala. Usuli washa ni nsina na warala. Mwemara ya alamulelaya akabu ala asina makuma. Yarunye usuliwa ni nsina na amwana humu.

Sati horas ni 7 minutes, wahile ken lewa ni roka laka ni laka ni nuluma hun sa miaha so hiana hiana. Urelewa miteko sin roho liliwa ka o provincia yo Zambezia ni mkwihu amteko di Olinda Moreira. Ananto urelewa ni roho uluma sa e kavihiru o wanaya uhuru watu a Mosambiki. Kwa yeyo, no klana na mara tuluo hiana hiana. Why are you looking at that?

0: ass new that kala kala bala da bala tena
1: nice number e
0: si si si si kutudi ha
1: namura babujilana ni mwejo shonde munyigale
0: ha

wandu kapano timbe jeng kupika nina shiao. Pakuwandu kapano timbe jeng kupika nina shiao. Pakuwandu kapano timbe jeng kupika nina shiao. Pakuwandu kapano timbe jeng kupika nina shiao. Pakuandika pano, timbe jeng kupika nina shiao. Pakuandika pano, timbe jeng kupika nina shiao.

12h23, Chikwadi kuimba kwa If Mayal Receptionist. Basi tuwa nyimbo wale abana panchini wa Radio Msambiki. Basi mundaje 12h30, tuja ngangane na shinjeto wireless kumaputu antena nasional mungani situ siya patch putikis, siya kutamba siya uche. Wale rejino. Gada na ula chalongu wa shijitum, uche. Wajumamozi. Matugambini mbila utiyai. Jumamozi. Jamasiku. Makumi gawiri kupambula gam, msana gawiri gamwe siwe uno wa juni. Chaka chechonom cha dushmele e vinti e sesh. Yeah. Kuimba kulekwa Bob Love. Ooh, yeah. Bobby. Mamundaje dozi horasi 30 minutes. Half past 12 o'clock.

0: Moçambique, Niassa.
1: Ndajiripa 13 horas y 1 minuto. Tuariba sim ni akinjetu wawaide sim kumaput antena nacional. Kutumanyisiam ya chikuti pakusiungula chila mucha Moçambique. Kwa njiba sim paka ilambu ya kusam. Mungani sietu siya pachiputikis. Siya kutamba siya uche. Wala rigiru. Basi pakuandika pachalo mwa chinjetu. Kina atende karibu achinjetu. Wali ya unotende unam kustudio BEM. Tayari kutia tupere ngani sietu siya pachiputikis. Siya kutamba siya sietu akuna kumangu yetu kuprovinsi yenyesu. Basi mkupika na kuhila nga unotende unam kwa jetu ni kwa gea Raymond Matola. Wali kustudio DEM. Tayari kutia tupere ngani sietu siya pachiputikis. Sia uche wala rejiro. Achalo mwa chinjitum, karibuni po kupika nila kwa mwane. Buatart, Raymond Matola.
2: Jornal de Niassa.

akufunsa kuti inu tabwerani muone ugulu. Lero manchadichi kumakangana. Akuti chati chinayambisa ndine. Siye inunso wai. Kuti chauti chisi cha mulungu. Nzikiti si wa mulungu. Ye inu mukanganenso. Ye janu chilipo penepo. Zovura kwa basi. Paka kumaluzana abe kumaluzana. Nanga afiti hata wabwanji. 5 minutes. Past 5. Ndiye nthawi.

0: Faz favor, chefe. Chefe, essa bicha é muito longa. Eu tenho um galhão aqui. Não sei, aceitamos? Nada, quero a comum. Quero trabalhar Munulo mesmo.
1: Emakua mio munene
0: Muni
1: me
0: Muni
1: manulu
0: we
1: mothen
0: makua.
1: manulu mothen miki
0: Si,
1: mulu
0: miki we hale galau ka welo kutuma makura.
1: Awelo thoma makura
0: Ani.
1: Ewa hona masibishela khala yenra yothene laba amona na galau
0: Mais j'ai avoué, pour le moment, je suis
1: Ntoa lela bombela va bombela va ana galau iyai yokenre wera mas wabisha ni wewa amona na galau hiyo va na galau hana tu nihira hata na bomba ya anhe ana mota ya hina tu nihira bahi aduzentu
0: Mais je respecte yeyo mi mutu muto ni kolo mi miki hokolo ke de novo ki yego wa makoro pa vinya wa mabula cha paka makoro pa rakama
1: Iwo yonne wera ni kolo yangu iha moda hino hima wera makura ala kana du hana galao nera mukushe ka makura ma vinya ka mroka ma tumi heke
0: Mi mutu ni kolo mi ki tumi
1: Manonto hiyo vani ntuna huva mi yoku va mabula cha baba no nae bombela ba makura we kaleke motane
0: Mais je respecte yeyo Respeitu e o wik miki na mohiwa mohanda ka wiga miki tumi ha makura.
1: Atual atu thena rwa bisha niwa nere ni himeki re. Gihe gurume. Atu thena rwa bisha niwa wambula jen nonno na himan tu wambula jen nonno. Arwa bisha nu thena nonno wero kushe gala wa hakole lukowani. Aru heke mota we ni hinno mhelela makura. Na wako nonno wero kushe le gala wa atike lukowani.
0: Chefe, chefe, fash favor.
1: Atakwane?
0: Kovara metu
1: ni kobire.
0: Fash favor.
1: Atakwane ni kobire. Hokolo iweke. Ni hima ba lipa mota na tuna hupai.
0: Amira
1: hulu metho ni miyo.
0: Amira ba
1: lipa mota haya lipa mota lipa mota haya kaneti heke. Ana kala ubero wako wane.
0: Ana amira ba mahi kwanu hiyana respect upa. Mini kolo ni mimi ki hokolo ki hokolo ile ki mejmu mpaka ki hokolo ile ki mpaka wa makorupa ba ti mejmu kakushi mota ki puriko wa makorupa mpaka wa mabulash. Ato kwenye henona uraka mawiwili.
2: Mai, mai.
3: Lave.
2: Ya, mnaokona?
3: Kina mungi chua.
2: Wano motu le wari wa? Ukelio, mapa horwa?
3: Hoi.
2: Ha.
3: Awi ya na tete kwa kwa yale.
2: Ha.
3: Ewe ke la wii, kawela woli ha motu.
2: Eh.
3: Ukala no makuri haka.
2: Ha.
3: Kine, komo akwaya, ami kwaya. Kini muna wana kama hiku tene baba.
2: Ha, yo, ntumuna hena.
3: Ukushiwa kepahi?
2: Masi, a papa suela.
3: Que suende.
2: Ei, onto motaheni mavahanyu, a papa suende.
3: Miki contarende mwemowi. A kwaya.
2: I.
3: A mi kwaya. A
2: papa akin tu makulia, porhela motunimu. Kera hawa kalli makulia, valuntu makulia, a panyo.
3: Awa ya wien makuraya.
2: Eh.
3: Basta ni maya. Okala ni hutaya kushalaya. Kena ya wo yale. Ii, como a kwaya. Icho kontanraya ba wi awo wani awa kari livre imiki aba he livre yo wani no
2: la siento manena arwaka ay mo masuela papa a papa weta va opio eweke uni makuria opia ba ipale ke moto kaimala sana yo ngilona sana yeyo ngilona sana
3: chumpi
2: a papa yao
4: no no no no no
2: no
4: La la la la la la la la la
2: pia kanudu
0: la la odi odi apitimpina muhule ni koran apitimpina hunakiwa
3: ani kobiru mono kaka seleno
0: ah tabo tabo geru watapale mahibwa na tsitiana hena ya jevali ya mona mulopona alikela ko wana kalamwa eva mi obisha ni muko hojela makura igalaun sina wateli hiwa no kochi hiwa vano Akinene nero galau akinene nero chipikiri chipikiri tambe nsina entao ye enero wi vanso pode mutaweke ni mota awe ane kinera okitamake lowan kakushe mota soku raka ma wiki vinya wa makorupa nompaka wa mabulasha bameton sasa no kitukumela anoka akutuna kikushe mota tumpuya
2: papa
0: nkakumiha mota oyo O come he mota mpa mwan ki ku sheki purude ki ya ka one wa mabula shau.
2: Mota.
0: Mota ani. Wani wa unimi mota mota he ni.
2: Mota kera hodi hanta winanyo.
0: Anta manaka he.
2: Mama kali lekeni. Ya wi ku she moto awa.
0: Mi wa ma korpa non tamwe naka kirina moha. Teteku.
3: Tia opa here wenle ana teteku.
0: Ana teteku. Muna winya mota. Apiti mpina. Gang muna muka kule. Amuna ka.
3: Ani kopiri kiniwa. Miki winya ka motula. Kana kanyende mwe o wi i. Ani kopiri nana teteku. Kana hiana eka tani karu. Kiki go gine kinawa merero wi ekusheke pa hi.
0: Apiti mpina. Apiti mpina. Minki ntuna eveshi la wine ereke wo bate ba miti ko vela. Mwaraka. Etumpa nkanyu tia pama. Minta mwena aka nyunta mwena anyo. Kimoko hane mukakule wa. Teteku mkwa akaba nikutani. Meshi, para wo umoli hihe tu. Mota mnuonanyu mota bale tuki kutumaka. 37,000.
3: Mika anyi herowi i. Onta mwene oleva. Ano yu makonta riki 35,000. Mpati ndiva kuwa.
0: Meje, apitimpina. Nare kale wii nyu akwinyu ewi ideva hateva. Eneri wa mukoli esefa. Mika awoli hiya. Nyu waka wii oki sefe epepaka. Muhipanya sefe. Miki oli hiya. Nyu mahalo hakalala. Timmo oku hani. Nare rawe kirimoli hiya erawe. Nyu mahalo hakalala. Ana mota. Otiwa winyu. Otiwa waka. Mukakule. Murimipe. Mukakule.

0: kopile kile mo banyane
1: eh
0: ken re mi ko ne mo ne lwa ko ari wi ala anta mo naya
1: anta mi mukwaka ke ta be mukwaka mukwinyo ki moko hani mi ka khala ni mukwaka mukwinyo
0: mi ba ke kupwele ndo wiki lipihere o mi kula
1: nta ke kendre wi a pia ka baba tete ko omoli nye ke tu yo teneri ba tse ba kendre hi hao ki po haka manu makura makula makura da utumaki nere hai ka hele matani wuko wate li hiwe galau manu ki yewu ni matatene manu ka wate li hiwe nuhela mgalau ni ka hele matani makura yo mika weda mota wiki ni wuwa mabulasha kapanya makura saba piti mpina uituna kipaka hawe vaate va haine titimiho wasula mahola hokote la vaba
0: ani kopiri kwa haso tene mwereka piti mpina kangi
1: hey, wasula wiwa wukiveliha mika atuna kikali mutoma la pe pe mejiwe sempiro nima kirunta ukirunta apitimpina
0: lape
1: miki nove kila wii ntana ni wamwene mveje wiki pietu wamwene ikere liketu ya mwa wiha mwa rinyo wala pena ni erotana ni kweihe mwa hola Miki tuno iki niye wamwene si mwilimpare nani minka tuno shimwa vano kukopachira wani vate sarava kinaona murula kocha wuli hiya mota kwa wuli hiya kuteteku teteku ulani vano Seke teteku amma ndari vate vaka mi
0: Ani kopiri
1: ah.
0: Nrowe
1: Na nrowe ni
0: Nrowe
1: ah, Etuki pakilawe haini tuya pama yae Mika harimu towo titimi haku vate Meri nsasi navira saka harpe vate Teli na narizi Vano tuwo pachira tokitanya Mishi mtia nino ule hano hano respect unada vate va Ntitimi hawe nurawe Ando roo mala zii Ono na wiwo paka yutu yona nara. Odi. Zikoma mwene.
2: Hey. Adita ni kofiri. Roho ni hani wanamaya bitimpina.
1: Mwene.
2: Ayo.
1: Kahina akohe kumaya mahikwano. Karima wini mwavore ya mwicho.
2: Oko munera waita kana nsene.
1: Mbano mweto olamati.
2: Olamage iruka tuno werero otupa nshepa.
1: Eh.
2: Kita horo konyola ba ogona toko kalai.
1: Amwene mahiko ana situkweni hinu lubalaka.
2: Ayo.
1: E preciso e tempo kine nen tamake.
2: Ino na toko.
1: Uisha oko.
2: Omwava no lobo halamu mashikiti kwa kaigo e mashi bano omalabala u.
1: Apu ya na rerempa.
2: Ah.
1: Ya pe ya vidure moha.
2: Ayo.
1: Wala peno helo uheweke u vidurara si poyeni.
2: Iyo miki nerera omulapwa misisi omuthukumela kinera kino mojela
1: misisi ya
2: ayo
1: miti kitenleva ba
2: atenleva ba
1: bani he bana mama khoropa
2: ah omakhoropa
1: ha banka asule misisi le nakwa moloko
2: ha we misisi moloko ebo okhala misisi okhala lileyo miyoloko sothene siphatungwe wawini Sipatumu
1: Bano misi waka misisi venyanya niki ombi kakari.
2: Oye. Moloko ola. Misisi moloko.
1: Haini mikakari ya.
2: Oye. Lileyo moloko. Ayo. Nukala tunrata. Uto. Misisi we nukala nrata. Ntoko. Ninrampa toi uo. Ni himo wara nukala nikurapela. Motoko yo nikurapela.
1: Apaka pama.
2: Ahe.
1: Amwene.
2: Ayo.
1: Mi kiwile no danda
2: wala. Mashi muhina no danda wala kiwile metoko maa ya.
1: Sikoma.
2: Maa pitimpina sa iwani wa osha.
0: Ah, salama o.
2: Ayo.
0: Ah.
2: Eyume nkesha ni muyati nini sini awa au. Kiri mwona were okotomba. Ayo.
0: Salama o.
2: Ahe. Mnahola na sheshulu la natite pitimpina. Natite jani kuhapiri.
0: Aro kikusha.
2: Ayo.
0: Yendomu kihole.
2: Mwapaka nini sini.
0: Yendro we.
2: Wera. Ndeli na kushani wa kurera. Ngahega ndo titi ni kubiri. Yeru mwa uyo danda ula.
1: Amwene miki wile no danda ula.
2: Ayo.
1: Ndeli naka.
2: Mm-hmm.
1: Ni mite mpukina.
2: Mm-hmm.
1: Tamaki kima ahi unalileyo.
2: Ayo.
1: Ete mpukina. Apu ya.
2: No tigile ya ntoko misis.
1: Nakala mitunda.
2: Ayo.
1: Ntoko mutana uwe la makoropa.
2: Ayo.

0: Ndamani habari ramani no pabele huwake lukati kamto kwa lani raki hali chowelilia.
1: Salama kaya kwa raji eni.
0: Uno salamu ono nchina ni rima poroni.
1: Nchina na katikina chalipen. Mbaka kelo galdas
0: yonki. Renchina nopani? Mitilage Alberto e Laponi.
1: Shuri velho.
0: Injivaniwa, hela salama. No ni hava no te pa no pe huma na mun ne huva mo mitilage kna na kam to ko hi irima ni chiriwa ni puroni kando ni salamu
1: salamu ki pote ra ta mara tanya ki ani kamen to hi kna aru ka sa ano ki ka patra wa
0: riri ono puno
1: riri ono puno ni riri
0: aswa Mwana mwemi tilaji ahoni tawava na so na haileva pasi uvekela njipo wakana hatu wapo di truela uvekela njipo na favele nyuiwe lukati kamtokola 11 minuto 10 na miraru 23 horas zi 13 minutos 86 50 50 88 8 Avari nilami nera kihali chowelilia
2: Banoite hali.
0: Banoite ino salama to kwenye kahikina iwo.
2: Halo.
0: Halo, banoite. Sae, ohila.
2: Kihile liwa kaya mwesee jumaro.
0: Ninova hiyo ohila pahinsina na eno. Aniwe lo wini?
2: Kilesa ni warlanto, mwano rasio, pampolano, lato mwa hivirava.
0: Ya, areo mwa hivirava to kwenye va?
2: Kero mwa hivirava.
0: Ayo. Aha. Ohila salama iwo.
2: Ama shino ni hile liyo mwacha la chitimo.
0: Ninopahi, ohila pahi.
2: Asante.
0: Ayo, kaha salamu saya iyo, ni sipo mpavila yo wiriana, kato kola.
2: Sipo, tuleka la sipo na tamu mamu kwa alikiru sipo.
0: Aha, dama mamu.
2: Salamu na ve, salamu papa chira, kinawe kala. Mara kalawan na pamunta.
0: Ayo.
2: Ano yung hindiwa? Kaya, kaminyo. Sa kala ka, mamu, marutwala yun. Isin sa liya, kakyo mo. Ayo po. Sama, ha?
0: Ayo.
2: Shiro koraka, mara kosta, mara sulimano. Kusulo ka, kusta siyo, kusta ba, venasya, nusensya. Karwela ka tapo yung kanda mana wakilimani.
0: Ahonitawa muna lava. Naso kamana atan lanjipo no. Dama mamu. Mamanu papo orera.

0: Re ka nalo nempo herrani wa khla ka mayo wa vriana ne ra ke hali cho vilelia.
1: Hello.
0: Hello, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: China, ne ma porareño.
1: China wa ke ne hanya arrotope.
0: Arrotope, un ropa ngo.
1: Un ropa.
0: Mama, ke hada rama wa ka. Mama, ina ku vhira ne ke chon ropa ngo mu arrotope.
1: Iya mbak ndri na roto ke va proper yu va wan ropa wene va.
0: Kida wona va. Nkukulu le batwa le ngokumi ho piroti ngo wonka wa kila thali yakon. Ngokumi ha nkukulu wa kila thali yakwa o piroti le o na le long kila thia va majove a kila thike va va.
1: Kuma va a tsene me se mo kahi va va.
0: Ikweli?
1: Oh, la.
0: Ni we ke chon ropa ine mango.
1: Wono ndropo wane nema
0: Kino
1: wana toko pahi iri salama yinchi
0: Haswa
1: Haa sababa venchi bahami umi Manye alu kutori akayo
0: Haa miti ni mwate po kitwa
1: Ukai
0: Minyu nlopo na ulahavo Kama ke luko hangu nyu Alopo na ulahavo feri aka angwa kwera
1: Angwa per pia lalava mwe ya roto pia lalava
0: Ii unene va isieni
1: Haswa.
0: Kweli ni hukuma nacha kweli.
1: Venchi baba pa chinno sukuruela
0: va. Va njipo ni mphela uyu ya njipo ni.
1: Va va njipo na kaphela ka nanna wa ni nana ni lele lele maronko baroko raka.
0: Mhm.
1: Va viriani anothe pacha la la.
0: Ah.
1: Wena yothe liye le na pithu yore ra we.
0: Haswa.
1: Venchi sana baba puruka hawa amira wanda ba hina yuchu wala ye chwe wala kala yiba Bangi simira niya kawura mandro kuraka Uhavira naka note kuta note bia bitu wa maana
0: Kweli yeke uweta kacha pusia pusia ungo nkalane kitoko pindlebe la wentu
1: Eva
0: Tuwe wa salamu niva Isalamu
1: Nyate baba baba warati yu niva
0: Asante
1: Ya sukura na mene nipuro ndo baba ato tena mbara niteku ayo
0: Mwona va, anene uhuwa, anene uhuwa marata Watu na marata
1: pahila yova isadamu
0: Mwona
1: va kinona va, kishipita pita maana nina himerufuja mkukua va hande wipa
0: Kweli
1: Haswa. Baba ne nanda wa house bande bana uyi khana wa uran kama ala al ote nan halu ligari ote nan halu ligari ne nanda an halu ma ku da ne nanda ya ne ote ne salamu
0: haswa
1: ay amali hile wa kire dia ote ne ya yi salamu asima kire pa uran kama ro to sa ho ba hani salamu an halu ligari ne nanda
0: haswa
1: Wira ba ro to ho ba hani salamu ba un ropa
0: anapia mol mo ya anapia ni mika hala wera anropa otene kabu king hala kuntanla anropa otene isalamu yo chikawani ye kenyo
1: waliku salamu ze Gabriel
0: asante sana
1: alhamdulillah
0: rekena arriva unropa wongo unaponya ngo ubera unakala ukite kite uwa unropa ngongo ibai runyo Ahi isidadi bana yona kana ibaru ya pemba ukitekite uhavongo uber uhavongo. Narivun ropa ipara seoma populi distrito yon tipahe.

0: Fenu akile ka habarin ramene rakhi hali jo le liya.
1: Ya game le liya ka ya ya.
0: No salama na to ko ne sina na ya no are o wini.
1: Jella ka mi na liya Paulo Francisco ya no se li shiya foto.
0: Paulo Francisco be distrito Sheni Bairro Sheni.
1: Ra e ti ti yo he ka ti wa para si o ka pairo yo na kukulu.
0: En sibe Sheni yo.
1: Era.
0: En re re Sheni. Ayo. Ayo. Kahan ro to koine si poshe nam pavela uriana.
1: Ule po ne pare na kawa. Matigi na hiye ko bana le ku kidele ra ga asiya kidele ro ne. Ye ku yo.
0: Erwan si kona tani?
1: Lemuki.
0: Mashova anana no.
1: Where?
0: Mashova anana no anemuka wa.
1: Ontowela.
0: Ayo, onto vakine kinuwa haya sava ngirona sina na yamukani kumela mu.
1: Kuba hiwe kwaleri sipe tane no wa kuvea mimi yetu ndo atuyo peito tedurane no.
0: As.
1: Na ngavera kana na mukeni.
0: Ya karasizo pa hiki ni mwahelela pa hii ni hala wasi vila pa hii ayo nrui salamu yo
1: salamu yo pa jenia kinkate ya orasi kutapie kukambele kaku utitawaji malikore hotel
0: asante
1: kuwenta watama kama amara kama maswani kamari
0: ayo
1: kalaka abenji shuwezi aisa Belita, Joana, Intimenti, Apatani, Amaitamano Eli Wao, Armando Nakuri, Bert Samuel, Yak Dalu Wao, Na Lusari Wao, Rapau, Rapau, Rapau, Rapau, Rapau, Rapau, Rapau, Rapau, Rapau, Rapau, Rapau, Rapau, Rapau, Rapau, Rapau,
0: ya ba kile la to kwene pa hinyo po hera bile le borera a khale ni mu retele
1: ya to
0: shukuri ko ba le la ba asante

Sindagiri pa uma hora ni 51 minuto. Sina kusigala basi bindi nsana chichem kutichi kwa nenda ja 2 horas. Basi nga dandawala chalongu wa chinjetu tukaripe kusiungula singula ni nyimbo. Kunguru karimu wa chinjetu mpaka muda ja 4 horas. 50 minutes. Basi motu gambira muda kutiwe tuli wawaire si. Radio Msambike na ngolom jema waire si. Akuna kumangu yetu kumsambika. Tuwa ichikala kalam. Kwa kulichaka chenom. Waire si wetu ukwanisiam. Yaka. Maguminsano. Kupambulage. Chimom. 50. Ei unwanos. Ngawe nandi tujere. Yaka yejinji kwa basi. Nga tukuwenda uchimbi chimbi. Nambo ikuzose kwa. Kuduchimbichisia. Ntanduwa kuti utuliwa ula siyari juzi. Uwetuwa iche karakala. Ni kuzosigwa basi kuchimbichisia nila. Kulaga ula.

0: Basinda jitetle lufuso akuna kumangwe tu kumusambike achalo ngwachi njitu ndaji kumala kwa nila duas horas.
1: Radio Msambike Niasa.
0: Wetu kupika ni kabuina ni mundo banda ja 238 metros onda mediam. Luhiro maroem frequencia. Kina kupika ni kam kutio shiraga. Paulo Sambolo, 1260 kilo yards FM. Amada batown, yel shingen toka misi. Genchi wandi kam tukoguru chizi ya malowe. Kutio shiraga basi. Paulo Sambolo, 89.1 mega yards. Yaim, tujinjire basi. Chigao chaviri, chema sungere bachiao, hapa na powa inisi, Radio Msambika. Tuwa langa na kutim, munda ja 2 horas, basi tu gule, laini jetu, wakososa kunguruka ni mwachi njetu. Kipika na idanda ulo, ye mwachi njetu, ni kuyisosa la matala, ga kusosa basi, kuyikasia, upikangani, kuikasia umoja kutuoso pe tuweje nkulama ni utendane ngada ndaula yai au no ni waidesi Radio Msambika waidesi wambambande na ngoro jema waidesi akuna kumangwe tu kumusambika.